0: Radyo Dertimendis ekskluzivi.
1: Bugün asfalit ha. Aradavits mi bay? Ulevo siharuts. Chahutebis da zardilobis bria. Stumaris mi bay? Zabarula puramari. Kutaisu.

0: ako aşkat suba martılat nana dinziya. Akala kutaysi arribiziya. Ay!
1: Radyo Dertimendis ekskluzivi.
0: Yo akagena çvane tvena ay. Jigrebo! Akara visarra vichdeba meoba. Akemudam ki profsiqvaruli sindromi. Kutaisi gaulitas tu garen amqopi. Agar jirdeba umagresi diplomi. Kutaistan zmobas radunda sababi. Me misi ertguleba sultan damzdevda. Vigentiasats moutsone kababi. Ekhashva masa jigruz mamazadevda. Safichielebo da valakhnelebo gorachomelebo da zastavelebo akhoshkatsuba martlats nagdinzia akara kutaisi arribizia ay akara ikana shaitana kamaitana egarira suetniwata Safichielebo da valakhnelebo gorachomelebo da zastavelebo akhoshkatsuba martlats nagdinzia akana kutaisi ari egria nagdiara
1: Radio Dardimandis exclusive
0: Katsimai kaumargo
2: Katsia katsuri supara supuruli maciari maciuruli